sang si sang matang da lokot sa ribe filmi dine sama di pusparani ni puna sumi ni bisay ni sereng ba tampas na arke serang ba si tiyan kaidem.